0: nakwa eze no kan kin ko huno ibe ne ga no kuna na bor beri beri kan go ni bene ga no ga nyo ya bo go ni gbara diga mun gi so ndo kan me andukato ne ko ya ba su ba sa zuma mbadi kere sa ni masawara giga ga na kuna mun para kene ka wkin na awon kan zum la kar tunun mun har kan wanu wanu nyina akwe ko go ni ndo ngon kor ku so ke manyo fa ba liberation wi la wati la ni khantum bene ga na ru ka maroko ga na ngon ko kan me dan kere se mo gi ne ku yonte ka bi san na ya ke bo ke no do kan me inspector wanu wanu bor waran kaki nigu kan nanka mun goidoyo heza ya nwan wanwani yana wonu ko kanna ke mun do kan me zama tutuma se e kala wurti la dinin hantunna la wurti la diga no ban kadi akwai ne me bine bon tawo za na saro kan me mun gingari kan kin wa kawo kina promi uto mun solo mun har kan wanwani obo i bine mun solo ngonu de file mun solo ga le potentiel mun la wurti la bon hantun ke bo ke no do kan me metre ki ba ko mun bon kawo kina inspector yo kan nanka zan mun goidoyo no wen wanwani ko kanna ke ndo khame la wetre da na kulpa ilamba kuton wal kariya kuna la kar tunyo bilemo note ginzi okan gonu ko daudi bika nahima india lole fokan haya yen na lole di bobo ka gbe gina wan wan yoka lole din ka di arano kilibo ganna kuna tofado kameni imbe ini me un safari wan wan okan gonu ko ho manera yen un tabor fo kamega har ku so yana nyeri taya za to an fon nazimni atlantic un department kuna na gasiya ne fonwi la wetla nyi hantum burkina ganna na bene ganna manyo kan ko maniyo nakere naruka sawara kagan kwe ko gonu der kwe ba niger un frontiere ka kiniko dabo na bene abate maferi la busol mun la otla nyi hantum ibara ka ga yin ganna kwe zeno na bor berbero kan kin bene ganna kuna nyo ya bo gonu akuna kawki na sina amun gisio madukato marigante naruka bene bon tawo za na saro kan me kawki na independence amun gingari donin kana ka wakati yo agano bene un bon wan wan yo gonu ko la kariyo yeti ke bu ndo kamme nasara girulun kan na waran kakin nido kakwina nasara girulun kan na waran kakin niye yeo tegina kokar tutuma kan bayin katen mojine ko mai nkate yi bene wunke gudo kamme lawrati ladi ana kulpa ilamba conseil economique et social na mun gisio haraka tutuma bakwe mojine no yi bene gano kuna nyezo trukuna kun moroborum we boro harbor khokinar kusu lawrati lo so no sen sunin khabisan naya san na banyene gonu kun wara ba mai kulpa sai da suba la misina
1: lawrati le kabo na bi dikine na Jibrila, Bukari Mamam, Alpha Tanko.

ojo kije lo keta a pe to pe na papa e ma bere si ni darawo nigba ti e se oju se nigba ti toyi be ke mo so fun fun awon to je boya won fe lati ko ede mo ko mo ka ede wa ati dogba fun yin fun awon si mi lati awon yi to pe awon to fe ko eko na a o ma duro ti yin to je pe e o ma ko eko na bi o si to ati bi ti ye won ni a o mu awon ojo abameta ti a o ma pade lati ago mejo fi di ago meji la osan ti e ba ti mura yeah won ti won fe won le ma pe wa nigba ti a wa lori ero ti won ba si so pe a mo ni omo kan mo meji ti won fe se eko yi a o ma gba oruko wa a o si wa se ijoko ijo lati mo ba won ni eto na se lo si a ba ti dogba la je ki ede wa ki a gbe laruke bayi e ma je ki eto wa ki olole oluwa buku yin ayo ni fun yo oda a o te so pe lori wa ki a to mu eto wa ti ojo ti oni si ikato won yin o ti ya o.

0: mo ti se alaye fun yin ni akoko pe awon oruko osu ni ede yoruba ki se lasan ni afun awon oruko wonyi won se afikan igba odun ise oko ati igba aye igbesi aye awon baba nla wa ni oruko ti afun osu kokan nbe ninu odun kan ni abafere ti se asure abe lakoko ninu osu akoko odun osu akoko odun oni a pe ni osu osu sere o je bi a ba se oruko yi ni pe o je akoko itura ti anako ni pressure akoko itura ati bi gbigbe ti a lapo ni sejun session de o je ohun ti gbigbe ti o je session ti ni ede yoruba ni ede igbo niyen o je akoko itura ati gbigbe ti a bere odun titun miran bee ni a mura ise oko o ni apenisere bi a ba wo ni ede ekaaro ti re je osu ni a pe ni eko odun nile je osu ikodon ni a pe ni osu sere ikodon mo ni o je akoko itura ati gbigbe ti a bere odun titun miran bee ni a mura fun ise oko o ni a tun dape ni eko odun o ni osu akoko osu keji ni erele o je akoko igba ti oorun n bere lati mu nje a n tesiwaju fun ipalemo ohun ogbin a n palemo fun ohun ogbin o ni a ko ni osu alena o ni osu kisi febrile je osu keji wọn ni o jẹ erele o jẹ akoko igba ti oorun n bere lati mu a n tesiwaju fun ipalemo ogbin o ni a tun pe ni osu erele osu kẹta ni ẹrẹna o jẹ dide awọn ojo akọkọ niyẹn ni orukọ ti a fun o jẹ dide ojo akọkọ ati bibẹrẹ diẹ ninu awọn irugbin a le bẹrẹ si n se awọn irugbin diẹ o jẹ osu kẹta ti a na pe ni maasa o ni a pe ni ọkanla ọdun o jẹ ofin agbe bi a ba fẹ awa kaaro jire lati ibi giga lati oke ni a bẹrẹ si ni ka ọdun titi a tun wa ni isalẹ jẹ osu ẹrẹna ni o jẹ ọkanla ọdun a wa ni osu igbe o na ni akoko ti ewoko mu awọn iṣẹ oko dagba awọn ewoko mu awọn iṣẹ oko dagba bẹẹ ni wọn lagbara si jẹ aripe akoko yi ari pe awọn ewoko wọn mu iṣẹ oko to le pe igba naa ni iṣẹ o bẹrẹ si ni gbona lara awọn agbẹ eyi ni a pe ni ẹwa ọdun ẹbẹ ni osu ẹbibi o jẹ osu ẹbibi o jẹ osu idagbasoke ti o lagbara nipa awọn ohun ọgbin ati o jẹ akoko kan ti o jẹ ọpọ fun awọn iṣẹ oko niyẹn o ni a pe ni o jẹ ẹsan ọdun o ni akoko osu sẹrẹ o na ni ikodun osu ekeji ni erele o jẹ alena osu kẹta o ni ẹrẹna o ni a pe ni ọkanla ọdun igbe oun naa ni ẹwa ọdun eti se osu igbe niyẹn osu ẹbibi oun naa ni o jẹ ẹsan ọdun oga ti a le sọ ninu eto akoko niyẹn wọn ma tẹsiwaju.
1: Àwọn ẹ̀kíni mi ọláyà mi ọkọ̀ sófin àtúnyẹ̀kí.

0: Inaganiumi, Omarulu, Arulu, Ganium, Baba, Basira.
1: Hello, Ekro Leo. Aduke baba baba alfa oluke
2: na baba mi
1: eku bawo eh ikora aduke fun
2: yin baba mi virgeto baba je fun yo
1: lagba olorun yin akopa
2: naam ami o eh dakun ki le pe osu keta ye
1: osu keta ki le pe osu keta e keta le wi abi
2: o la pe ni keta o keta ye eh mi o fe gbo pada ni
1: osu ora musu ka ka bere fun
2: okay sir
1: aso baba wa alfa ore lope lagbara ti olorun eh e o ni sise ni akoko yi o adu akura ni wa gbo nipa ti o je pe eh teramo eto yi gidigidi olorun asi wa pelu yin ko ni buru fun yin mo ni ke mo so fun yin eh o je awon akoko awon uruko ti awon yoruba fun nipa uruko lori awon osu kokan mo ni o se afika igba odun ise oko ati igbesi aye awon baba nla wa ni igba na ni mo ti fun awon oruko mo yi osu akoko won ni osu sere ona ni akoko ti o je akoko itura ati gbigbe ti abere odun ti tun mira be ni amura ise oko ona ni a pe ni ikodun ni a ma n pe iko odun osu keji ni osu erele to je akoko igba ti orun bere si ni mu a n tesiwaju fun ipalemo ogbin o ni osu alena osu eketa o ni erena o je dide awon ojo akoko a bere si die ninu awon ohun irugbin ora ni okola odun okola okola mo so pe bi a ba fe be lati bere si ni ka ojo awa ti a je ekaaro ejire lati oke ni a bere si ni ka ojo ti a fi wa ni isale nje osu ti se mars oni osu erena oni okola odun osu kerin oni a pe ni osu igbe o je igba ti ewe ko mu awon ise oko dagba be ni won wa lagbara si oni a pe ni ewa odun osu igbe yi osu ebibi oni osu idagba soke ti o ni agbara fun awon ohun ogun ati opo awon eye ko niye o je esan odun ni a pe ni osu ebibi leyin re ni ari osu okudu osu okudu o na ari pe o je akoko ti ojo bere si ni fi joko re si ninu re ni awon ohun ogbin won nilo itoju ohun ogbin ti a gbe kale igba na ni won nilo ohun itoju ohun na ni nigbati aso esan edun o je ejo odun ni eti se ti okudu leyin ni osu agemo mo so fin pe o je osu agbomo o je akoko to je pe ojo bere to je pe gbogbo re o mam awon otutu die wa o je oni ti a ba so ti esan ejo odun o je eje odun o je osu agemo o je eje odun a ma te si waju baba wa je ba ni ibe o je pe baba ti nbe ni eto si bayi a o gba won lati gbo oti won mo o da baba e ko le o
3: salam aleikum
1: wa aleikum salam ya wa lati pepe ko niyan
3: mi ni nuratu
1: asi won ya wa
3: mo ni fa ji e mu alo ni ati te so pa gbo ile ni mo ni ki ani
1: aduke si ya wa
3: ni la nka ko ideni
1: aduke
3: mo ni ki ani ona ko mu ike
1: ami aduke
3: asaji layo
1: ami o aduke o da se won e ma gbo wa adupe yawa lati adugo pebi eku aduro ti wa oluwa papa ko ni fi na sile aduro ti fun gbogbo pipe te tin pe wa inu wa ti dun ni pare oluwa fun wa ni anfani lati ma tesi waju fun awon iwadi ti awon papa ka le nimo lori o ti se o ti wa na papa je akin a o lo pelu oluwa lawo
0: be oluwa le ati o no wo adu ale ma

0: Hello, kiki wa onipa le ni ojo tun e kuro le o. Adupe.
1: En baba mi e ti egun adupe lopo lopo.
0: Adupe wa ore lopo.
1: Ti mario ma ti le ni koni.
0: E se. E ku adura adupe fun baba.
1: Ni mo se mo koni je ti o la sere di mare.
0: Ami. Ami.
1: Agbagbo ye la gbo je ki ye ke. Pelu gbo won lo le se apata ti won gbo apata le la sere di mare to fi ti wa te gbo to se ku ajo ko ani ti banu jere ko.
0: Ami o, ami e ku adura se baba.
1: A ma ko se ni, ah ni bi o.
0: Ami. Ami adura yin ami o eseun adupe adupe baba oladuti yo e ku adura oluagba adura leni yi o koni kan akiye zere kanaka sandisa kanaka tre kanaka ta won ti won tun fe lati ni mu awon ibere wa bi to je pe awon mira ge baba ti won ti bere ohun kan nipa awon oruko ti o wa ninu osu kan ti awon omo ti abi ni akoko na kini awon ewa bi ohun agbodo ma se won ti bere gugu re ni a o se ale nipa ni aipe lagbara ti olorun o da ha o ma lo pelu olorun.

0: Alo, ekwele o.
1: O, ekwele o.
0: Adupe o, baba wa.
1: Mi pe lati Germany o, mi ni Olaye Louis.
0: Ah, Olaye Louis. Ah, baba ni, eko ojo meta.
1: Okay, ko.
0: Eko asiku wa.
1: O, ti e ti toju o.
0: Adupe seun.
1: Mo lo ni mi mo gbo eko na lo, na o da gbe ni o.
0: E seun, adupe.
1: Lo, mo lu ti an e ti e ti toju.
0: Adupe, adupe.
1: Egbo.
0: Oda, inu wa dugan ni. E seun, baba.
1: Dubai.
0: Eh seun. Alaafia ni fun yo baba. Adupe baba Olaye Louis ni demalohun ayo yo je tin yo.

kogo idile alola akinyo idile ogure ni akinyo idile olu akinyo idile atipa idile agbashi idile biami idile biawu akinyo idile aje akinyo olorun adotin idile safawe ni akinyo ojo tun pe kwasukwa kogo idile agbokun akinyo idile tachen adupepe olorun adurochi ni ojo ti oni alafia ni fun yi oni akoko yo

ni ka ma fesi ka ma se olorun o n te bi pe eni nkan ti agboju ni je ka ma fi ope fun olorun bi ba se musumi ba se onigbagbo ba se awon elesin ise mbaye ka ma dupe fun olorun tori pe o n roda wa si lagbara soko ni gufun ni ojo tun awon ti won pe wa ma ba ore lu pe akin oluaduro ti yin be ni aki yawa nuratu lati pe bi lohun oluaduro ti baba sikiro rede mo so fun lu ti wa ti ya ale se ifarawo die nipa ti ibere yin ko ti buru n tori pe en to mo se kan o si o akin yin baba ahosi akin yin o baba ola eliwi adupe fun yin o ti ku iseju merin tan lati lo baye lori eto wa gbogbo egbe olorun logbon akin o pe olorun aduro ti gbogbo egbe ife tayo akin pe alaafia ni fun yin ni akoko yo baba wa asumesule director ti merin ti mi afent ati pe oluwa boko yin chef kati ba call fever akin o e ko la sogun adam akin pe ku asiko wa amasumela akin o pẹlu idile yin obiyan ka be omo ikoro pa ni bi oti akin pe ku asiko wa be ni gbogbo awon ti won ku akin ni akoko yi meko to ba akin yo heku asiko wa be ni organizer akin yo yawa yairika oni bredi bawo ne ko jo ti oni o ayo

wa ti se tan lati igbirako ile ise wa akibu idile balogun babalola akuda ki o idile awe la bi akin be ni fun iya wa ti won je pe ti olorun ni ojo ti oni iya ambo ti oruko n se mari a toto la pe kin tori pe e ti je ni la fun wa be ni iya wa ni se lagbara ti oluwa oluwa ti idile ninu baba adeye oga won ijo celestia ti ti olorun haki o olorun aduro ti yin be ni awon omo ti won ku alaji akini ambroza ki pelu gugu awon aburo egbon aki en ko kan pe e ku roju awon idile won yaki pe olorun aduro ti yin idile baba wa sibo david aki awon papa pe e ku ma sile fun e balemo isikun baba wa be ni awon mira ti won ti idile quality aki en ko pa pe e ku gbe lo se pe ayo yo je ti wa oridu olu afi ku ejo nikan kan halakala ni la awon bi hun la ti wa je ti ra mo ki pe ojo la o tun pade o di wa.